kabara ba VC ka geji we kweye. Otu nwanyi ni mala ngwa ndebe anyi o n'ogbe nke a na-akpọ obi ngwa abụrụla onye nke ji nnọọ nwayọ wee kpara aka. Nwanyị a ka a na-akpọ Innocent Sera, ya bụ nwanyị ka a na-ebo ebubo ebe di ya nọ n'ụlọ ka o ji mma wee dunaga ya ụwa n'ike, mana ugbu a ọ nọ n'ogige ndị uwe ojii. Onye uwe ojii bụ onye nọ n'ọkwa kọmishọna e wetara ọfụ n'ime ya bụ obodo Abia, bụ onye a na-akpọ Wilfred Afolabi, ejigo nnọọ nwayọ ụnyaanwa kwe nkwa ma kwesie ike na otu ihe a na-ekwe nkwa bụ gịnị, ndị ọchịchị ndị ya na ya ga-alụkọ ọlụ ga-abụ ndị a zụrụ nke ọma, bụ ndị ga na-edobe iwu ma gbakwa mbọfụ ihe gbasara nche nke obodo ahụ ga-abụ dachi. Eji nwanyị wee mee ka anyị mata ọtụtụ ndị na-alụ n'ụlọ ọlụ nke a na-akpọ gịnị APC ji nnọọ nwayọ wee mee gịnị, mee nke a na-akpọ ezigbote iwe dị anyị n'obi anyị ekweghị nke ya na ndị okwu ọrụ dị n'aka dọkọrọ ukwu dịka o siri wee dị. O nweghị ụgbọelu fepụrụ efepụ ma efọzie nke ga-efebata efebata bụ nke a kpọrọ ụgbọelu APC, bụ nke mere imirikiti imi ndị na-eme njem ji wee bụrụ ndị kụrụ afọ n'ala na-enweghị ike ijekwusi ya bụ nzukọ ha kwadoro akwado. Ebe a ka m ga-ejikwa nnọọ nwayọ kwenyere onwe m ugwu, Chineke soro kwuo elekere arụ na-akụ akụ, anyị echigata n'ogene, maka ọ dị ugbu a nọrọnụ na koolele zone ka nwaada MC Jolly buru unu wee na-aga.